Nanila hai nei kau apa upili pili aloha ia me ka makani he maa kia anei noroko ui ka hana ka make make pau o le ka umake make ia maa le ka iko wili o ka ioka ulua ui ka moan ni ni umolo ka ipo hi lana I ka ua nā hua e e ha molo kine ke aki u ia e puo lai lai ho la kaluna o liha ui ka holo mau ia e ka ua u kiu kiu he ua ho opi hai ke alo na ka avai o lo alu ka ihu o ka wa ai au kume ame me pua pua lai ke alo ake ka umu hule ia nei na nalu o lau ni upoko ka ika ilahi nei ka ua pa upili pili alo hai e mau na ho ma me ke ka ke ka a ka ihu o ka moku kōli ka makani ua pau ka uli hoi hoi a hono ko wai e ia kuna ka oi o nā pili pili alo hai e au me ku ua aloha I ke kuro ka ea e ea mai ana ko aloha ia uni e hola au mai ana ia ui hoa ka ungu oi no ui ke kula o puna lau he lau ka mana oa ke kanaka alo ko handani ue handani a kia kua ue I ke inau I kaulano nā pali poi ka olana puno ku umake make e I ke ikau I kaulano wai hali ui hoa ui ka luno wai hali ma halo ui hoa wa kanani o nā mana vai e a kia na ue inua e au au I ka wai hui kani ka ili o ka kuloa he loa puko e papa o lalo nā ka makani makani lu ino e nā le hoa o ka uki poli poli pule hui ka ua kilio opu o wai he e me ka wana ma mana ino a ka vai pili a ka hano o wai luku pili ia mai e ka na ha me mau oni oni ke kula ko ma uma o ana pa I ka la ili o pi alu ka uko o ha ma ko na me ka lai ka pohua mali ko na me nā pipi ai veu veu a ka lani ka apua e ka ahu holo nā lio a ka upako ea e ia vale mai na ia upo aloha e hola au mai na ia ui pona u ke kua hini ka ula na o hale a ka la o mau ino ka oi ha ina ia mai ana ka puana o mau ino ka oi